yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ay fambeni vaka hina hi endla ku nandzika twa ku nandzika hi ti cinela u cina ku cina swa nandzika hi na matsonga hi na matsonga hi nga ti pfaleleni a hi pfuleni hi cina hi twa ku nandzika hi mina Chris Fondorosi mfana wa ku